0: Rogers pia alipiga simu lakini alikuwa mavitu. Ikabidi nimkatize manake. Sasa hiyo ni jokes. Unaongea na afande na uko hai. Wewe. Rogers wewe.
1: Identify yourself.
2: OB47. Na afande John Maloba.